kubli phi bharo kinong ngap kani gade ka akash vani shlong kobawan chi phiu lai spa sa pinyo point army ter medium wave ubiren ka par phras pan ripusao kilahats philar banyo ngoi ni ha ka news on air app at kumjuru ha ka dth ni pidyans by phi bharo shakan ga station jengi minta ka steps ni pale ka ar pusan tre ujelio arajar apun rio bat stang phang puan ni sayo man ya sedang no ki program jingin kan station ti pin kin mau shi ba pon rio jingin ya so shwa daily station am tagi kubor tin hindi bat ban buar pade kubor tin pareng ha ka pon rio la san minin kan ni ga di ka akash vani shlong.

0: Hallo.
1: Hallo, hallo, komm. Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo, hallo, yes, ngom, hi.
0: Pios ngoy nga?
1: Yes, ngoy, hi.
0: Di to katangan ngan penten jurai, Wipi?
1: Ay, jurai, to be okay, sinong banga iya teh.
0: Sinong banga iya, di pide manu iya teh bakaran?
1: Ah, di ba heb walang na mongam.
0: Ba heb walang, na mongam mo, Pio? Di to kata ba heb walang ngan penten kani kisung ruai, sinong banga iya. Di ba scan ruwel si imli, di piko apin sap so bahay ni nu.
1: Ya, pi ki mo khot ngan tu as kublay ya, pi ba kisim khor janga.
0: Tak kubelai ya piru.
1: Tak bagi staff jangka asasoni. Baya baru di basengam. Tam-tam di ikong yubi namongam.
0: Dia ngalak yo armut di perlok namongam tak step day.
1: Ya samar ni hanya samar jan.
0: Oh, pia samar jan. Hamarang no mau ngap pisah antu jan yo.
1: Ini jan tanat ni.
0: Oh, jan tanat. Di toh katangan ngan sapentem ngan dikejeng ruai na kebentar jong pisnong banga iye di ba scan ruel si imli mo
1: ato
0: di pilak biang em kita ba pipen sap so ba
1: ato biang
0: toh ko beli si buan ke si ba kemen ni pi
1: ya piru

kino sngam ro phidai hai sa hi ba ngi ha ka program ki so ba thyang man ta ka step ha ka ba philai asngo ye ki to ki lai tali gi jing rwai ka ba philai pentam shapi ha ka ne por ka jing wa la I think ka ya lai phona san but ha shwa jong ne jing wa phidang chu asngo ka ba I think be sha ka thong but ka ni pa ka jing wa jong igres morin solya ka ba I think bale yangi ba pen ken ma ru yangi ka ba long ru kum ka jing hi kai le ne ka jing pen ken ma ba kalanang duk kajing ya long kawai kajing ya iet wat shi yang hisam ru

ta sning na crowd ei por ka long sa kawai bagajing rwai ba pinang shot sngo ha ka ni ga por ka program ki so bathyang mentak step ya ka bala shem na ka thup ka ya lai phona san ba blar waru dai bala dun bok khar kam ni ba ka kan huan ka jong i ka bala pin kan maru shangi ka long kum ka jing sneng na kam ta jong baro na du ki khnung na adu ki samla ki kmi ki kpa bat kum ju ro ya ka jat bin ri hi baro ka wei bangin ha ban pikir husiar ke ek bangi de ban le ha ka jing em ka baman la ka sngi ba da ka tur gel poje ba kot jong ni ka program ki so ba thyang man ta ka step bala wan shi na ka akash vani shilong ki ai ku ble pi baro i wei ka sngi ka basok na ka ban ta jong pi yin ya apa man ta ya ka program ka ban buat

0: All right, listeners, we've got our first caller this morning, so let us speak to this caller. Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello, good morning, buddy.
1: Good morning, Peru.
0: Tigum no pilang la slam ham jo so su chu ya ka so ka jong pi.
1: Ha ke ya ro no pi ya so chu ira ya ka so jong Peru.
0: Te pi sai bi khlang ba?
1: Ah, ma ya sai pi ba.
0: Nga ro wa sai ya khlang ba. Te pi ran de yu ta.
1: Na dang shong kai ka.
0: Shong kai. Te to te pi ko ma sap jong wa yu mon ga step.
1: Dan terwa jeng sekira ang waka waka.
0: Mhm, to te na benta ki jong no pi ko ban. Dedicate
1: naman tayo yung kay Basim Mega po ito nga.
0: Thank you.
1: Wajibaro ki Mangkari Aka Explanation na kung kayo pati sinrang kung kayo pala ito nga kung kang suba kung pitahon kung kaya siya ng mula may kung one day ang do na may rang may paon niya may palang ko ibaro daw si pati ang ten ibarat manang kita niya ba di pawapoleng ba polong ba on to ikaw try sa on tayo.
0: Okay. Di pelakis Islam ni nak kena?
1: Nak kena tu Andrew Baji, pet football.
0: Ha, ke World Cup tu mah? Di to kata, di ngan pesan no IP kan ni kajung ruai tau waka waka mah? Di kan nak bentar jong piru, di kubli shibun madeng, sedang ya iPhone ni nanti kemat.
1: Oh, tau.
0: Bye bye, good day.
1: Bye.

Kanikadika Akashvani Shillong Gabon Chapia or Lispa Saupinyo Point R meter medium wave Ubay Ringkat Bob Praspa Rupsau kilohertz. Pilat Rubinyos Ngoye ka program jingi na ka news on air app but ka DTH. Ka step ka basuk bakamen ya piba ro ki par lok nong sngap. Minta ka step ngan don bulwan lam shapi ya program na twe ka minuar. Hakaba pinyos ngoye ki jing rai na kinong rai kasi kinong rai kintay kasi ki ba ki jingrai ki ba phe ti kan jingrai ka ba ngam pis kam ning kong shapi ka ka bala ai kar teng jingai na la ri yeng bala rai de ikong adlin khong nam but buat pat sada ka jingrai por samla bala rai de it hun ling dot run

Para lo no ngap play asngo mentanya ka tuka jingrai simple liang bala rai da I alisha ping ro mentang ni pateng ni ka program da ka bas ngap sai ka jingrai ka bla ai kerteng tang bat phi bala rai da I catching ping room.

0: Para lo nang sanga phila yasanga mentani ki tu ki artli ki jing rai bala rai de e Catherine Pingroop ka jing rai bala ai kerteng ri lum but phila yasanga ru ki tu ka jing rai ho oi nya ye bala rai de e Adeline Khonglam te par lo nang sanga ta ki tu ki artli ki jing rai ni la poino shabakot jangani ka program na thwei ka minnor ka balawan chapi na ka akashwani shillong kani kari ka akashwani shillong ka bawan chapi hau lies pa sa pinyo point r meter hau medium wave ubai ring ka bpras pa rip sau kilohertz phila rubinya sngo yini program jingi naka news on air app at dth ti par lo nong sngap ka por minta kala dap kha we biji ha kani ka por ngi don ban malam chapi ya ka program rimpe ki kinthei ha ka bas dang jong kani ka program manga isil na malyang nan ai jing kren khin dia halor jungi kin thai kalinti jung ka kin thai kam julong ka basuk henrei ka jing ma jung ka ban yak ndui ki jing e bel bandang ya chkhman ka pun ie ka jing khlan jung ka bun ki kin thai ki trai jar jar ha ki ban ta ba phair kum ki kmie ki samla pulie ki nong trai ki nong ram ki nong lam kamai ke ji bat ki nong suma ye ka yeng ka sam ki kajing kit khli ajung ki kajing khun pasha ik jing e ba kajing e beteng ban buat ik jing pas ni ajung ki da kajing kan men ba da kajing shlor ki kin thai kin de ban ai lad ik jing shap tiang kajing kin tho la ni kajing e ban khang lad ik jing pas ni ajung ki hin rei ki jing pas ni ajung ki ki de ban long ki ba kor dor ka sur jung ki ka dan kajing e dei ba kajing tresh tam jung ki kala banon ra kajing kala tumi ne buram ba kashani kin thai ki badan sau dang jungi ki badan ya khun dang roi ba nang pinchlor ye ki wei ka kin thai ka ba khlan kam shna ta ye khala wei hindrei ka long ru ka tel long jung ka buar ya ka yeng bat ka imlang ka salang par long nang snap ni ya cha prang ba ka ni ka program rim pe ki kin thai ni ya snap man tai ka jing kren jo ikong selda thaba halor ka jing kin tiew ye ka lat sing kam sing jam ban pin ni ye ki mar ba mar di
1: Kublai pi baro ki nong sngap ni sngo kmen shibun e ba ha kani ko por ngiyo banya kren bat i wei na ki nong sengkam i balala ban shna ban pin mi ya ki marba mardi ki ba pher ba pher bat ban pin ya yo ya ki na ka banda ka jing kin tiyo ya ka yo ka kot ka jong i bat ita idei i kong silda thapa ti hashwa begin ya chaprang bat kani ka jing ya kren ha ka banin kong e nga shi me kani ka lat ban padyang sngo bhai pi kong silda thapa sha kani ka program bat nga rekomend skem balang ba jong kani ka jing ya kren kan longka jing ai msiem ka jing pinchlor ya ki wei pat ru ki basngap ya kani ka program bat kan pen men toy ru ya ki ba ki ru ki la si ban shim ya ka sin jam kumba phi phila shim ha ka bai de ba kani ka jet kam ti ka por kala ya ngin ya phai no sha kani ka phang jong kani ka jing ya kren ka phang ka long halor ka jing kan tiu ya ki lat seng kam seng jam lang ba ka kam shna bat pen mi ya ki mar bam ki mar di ti kong habangi phai sha kani ka kam ka ba phi phi la seng mo kani ka kam ban shna ban pen mi ekini ki marbam ki mardi ka food processing center mo ti naduk menu pilas dang ban seng ya kani ka kam
2: ya kani ka processing unit

0: food processing center ing la sedang ha ka ar hajar kan riang ha bnai october de nadu nang tu hi gala ya chman ma
1: ti ke ai pade ka bala penlong ye phi ban sedang man seng ye kini ka kam ka don gajing tmu ngat harai ma
0: ha ke ai ba penlong yang apat ban sedang ye kini ka kam ka wei ka long ba ban promote ye kini ki mar mo ki jongi ki bami ha kini ka jaka jongi kum ki so phi
1: ho
0: so man leng so young tiki deban promote chaki wei perki chaka kum mainland India
1: ho
0: sakawi ruban ban penya jo chaki an a global way also
1: ho
0: te ngila plan nam ta kataru
1: ho
0: ka balai pat ka long ba habangale cha yo jahat nalap ken kiso kidu kloi
1: ho
0: te ki ni ki nong di so ru apli mla ban preserve mo ban pne te ling ba ka tu hi nga sa thmu hi ban kumu ban pne ya ka ne ka jing bam ke ni ki ni ki so gi e ken te ngi le ki ni ki value addition ken
1: ho
0: through value addition te ngi sa la ban pne ya ki ni ki ki so ken
1: ho
0: ki so ki chur ki resources ki ba mi ang ne apo me ga ya
1: lang ba jong ka ne ka jing thmu ko jong phi man ta kla ur long shi sha bakini ki marbam ki mardi ki ba phi phi ya sina phi pen mi apo karkhana jong phi ki dei ki ban pen ya thu hakama jong ka parthai ba ki jala ma khali ya kalong rius pa ha ki jai jing bam ki jai so ki ba pher ba pher ki jai chhor ki ba pher ba pher ba om ba ka kut no tang man chu tip tang paramangi han rai ha bro ko wei ka india ba ha bro ko wei ka parthai hi kinu kinu ki ba kwa ban yo ki ni ki jing bam ki jing di lang ba jong ka ni ka jing pen tre kam jong phi jong ka ni ka food processing center mo kamot baro baro ki la ya tip kala pa parthai ka jala ka jong iru
0: hoi klapa
1: te kong sung tanat chibun e ban yo ikane ka jing tip na phi ha ka be de ba kane ka jing seng ya kane ka jaj kam mo phi lai puli petbit karpang na ka bata jong ka
0: hoi ha ka baning kong na le yang ni ha dan ka horticulture food preservation
1: hoi
0: hang ni ha po ki sak lo ni te de dep nang tu pat nga le yang tu san sngi te de dep na tu pat nga le pat sha po CFDRI Mysore
1: hoi
0: ban pen bit yela di ha ka food processing for commercial
1: hoi
0: dari dem tu pa la dem ke tu ka technology in food processing for commercial salit sakanika for packaging from IIP Kolkata
1: hoi
0: they for entrepreneurship but how to start then ya ban don get the entrepreneurship then ya kanika apprenticeship pat ngala li nang ni ling ba kanika betni society in collaboration with Allahabad University
1: hoi hoi ti kong long ba jong ke jing thu ke jong phi phila don ba ha ka jing tip chapang ka ne ka jet kam na mar phila pandep ya ka jing poli ka training ba phi phile thu mo te ka jing trei ka ne ka kam ka ba phi phila seng ka la long shi sha ka ba sengutanat bangin tip ka ta mo ka la long ka jing ya chaprang ha ka bidai ba ka ne ka jet kam na mar ba ka dei ka food processing center te phila ban ya thu ki a ki jet jing bam jing di ki ba phi phi ya shna phi pan mi na ka ne ka center ka jong phi
0: ika center jangingi apaning kong ni penmi yakini ki spices kemut ki muslik musla makshermet to using in a powder form
1: hoi
0: te ni don hold also a dry
1: ke bla de telet panwet nang tai bla pan rakhang mo
0: rakhang hoi te ni don kis ing ujayur baro hi spices kim sila terpat
1: hoi
0: ki turu te extra tenang tangi do ki so pan ni penmi ya ka jam
1: hoi
0: and taki umso ka umso kum ka squash ka RTS ang tangi pen mi ki ashar ki ba pera per kat ba yo nang ne ti kita hi ki de ki
1: ti ha ka bide ba de ba ka ni ka jam mo ka ba ya ta ban ba ba urti mo ti ki jam yu ki ba pi pi pen mi
0: u so trun
1: ho
0: u plum ka mix jam
1: ho
0: so yong jam so pan ru ti ki tu ru ti kat ba mi ki ni ki so ang ne ki long seasonal
1: ho
0: long seasonal fruits kan
1: ho
0: mentapan ni plant saka weipan ban at saka product jengi kadega fruit wine kumki soyong wine somenling wine tiki tu pat menta ngi dang thmu ban ngi dang le kini ki paperwork
1: ti lang ba jong ki jing yo hi na ki tu ki so ki bana ka jalla phi phi pen ya kam no hang tu ban sinai ki taki jam ban sinai ki umso nang ta pat ya sai ki tu ki musli ki musla ka ba phi phi tho mentan mo ti lada phi perkhat kamta kamot kata ka jaka shna jing bam ka jong phi nga sngo ba kala don ni ki rong ki rup ki internet ba
0: ho ni ka jong ki ya don ni
1: ho oi namar ba na phai se ki jing sho ki muslim muslaru kamot ki la bon jai ki dei hi ki ba mi na kene ke jala ke jong dei nang ta ba phai se ki jam ro kuma pile tho mentan ki bon nang ta sha ku mso le na ya kren sho kamot ki bon jai ki mso ki ba phi phi pen mi mo ti ha ba phi phi sdang ya kene ka kam kong ha to phi sdang hi tang na la de ne phi sdang hi ในกระกำลังบาจงกินโนกินโนกิสกิม

0: dapat sa kuwi ka project pat na po ka Directorate of Food Processing kata ka 10 lakhs project kato pat ka scheme subsidy kada 5% then nang turu kala don ka chingiram ling ba kitu ki scheme ba pera pera kala erap yang iban thiet ki machine ban yo ban pen kriang kom ni don ka dryer ka bala ban pen kriang ya ki samken ya ki chur kala erap bawon bun yang i ha ka yo ka kot ken
1: ti kala kan tiu hadu ka tai ka yo ka kot but ngi ngai scam hi lang ba jung ta ikam iba pi pis dang iba long tang iba red na ila nang kiu ti ko kata ka jing thmu ka jong pi kala urlong ti nang ni shakman kan nang la ban nang kiu ban nang kiu pin yo ban ai kam shu shu kambun ya ki bre mo ni sngo kamen shi bun ai kong ban yo ban ya kren ba pi lang ba jong kanika program
0: kublei fi
1: ho ai kan ekan long ru ka khu bon apta jong ki mo la da ki mut hi ki thmu ban le ekano kono ka kam ban seng ekano kono ka kam de ban kan ran dien mo ki de ban ya cha prang kanang ba ka ta ka jing thmu jong ki kanam kut no tang shi tang lan ti kan mo han re kan long de ka jing men toy na ka mata jong ki ti kha du ai ashwa ban gin pan kut ekane ka program kong ka ai ka khu bor ai men sim jong pi ki wei pat kam tam ki para kan thai
0: lada fidon kanu kanu ka jing thmu phi ya be ber ka jing thmu jong phi shim khia ya ka kam jong phi wan ting yanu yanu ru ka government jong ru ka ya rab ba phi la ban de pan jing rab na ki kin ya rab ya phi shani ya ka kam jong phi ha ka jing start jong phi ben don kam hok ya ka tang ta fin long gi bre ban pau sha khmat ma ban long successful person shani ya la di ma shim khia ya ka kam jong phi sa shim ki jing ya rab na ki we ki department ru ki bo na ka sarkar jong ni kala ban ya tekinu kinu ki bakwa ban yo ka jing tibet lane bat ki ba kwa ro ban yo jing tib chapang kane ka food processing chapang kumru ban chinai ki umsoi e da ban yo ki scheme ba pher pher te phila ban wan ye kan du yang ha ban wan chaka unit chungi
1: ti khuble shibun e council data ba na ga ban ta ki tu paro ki jing tho ki jong phi alor ki kam ke ba khrau ki ba phi khum kalong kame phila tre bat pen ro ye ka bat ka kam ro kalong ka ba ya chapang ngai scheme banang ni chakma ro kane ka kam kan nang kiyo ba kan nang long kalat ai kam ai jam ya ki weipan ba ki ru kin shi me kanika nuksa ka ba phi phila nang ya cha khamat tina kali ang jong ka akash bani shillong nga kit bok kit ru yang ye phi ba phi phin nang kan tiu shu shu ya kanika kam ba ba kan long ru ka jing kerkun ta ki yang ka sem ka jong phi ba kan long ru ka jing pan pau parthai ya ki jing don ki jing em ke badan ha po ka jela ka jong I sa shi sen pan ngai khublai ru na ka mata kanika jing plai por ka jong phi ba ne don mata ban ngi ha kanika program
0: khublai shi bun ya phi ru kang
2: para lot nong sanga pilai asnga mentania ka jingya kren hapdeng ikong ki kharsin tiu ba ikong selda thaba halor ka phang ka jing kin tiu ya ka sengkam sengjam ban pinmi ekimar bam mardi mentang ni sanga pat ya ka wei ka jing rai ka bala rai de ikong batai themai ka bala ai kerteng kamai la ka hong

paralot nong ngap da kanika jing rai kamai la ka hok bala rai di bate thmai nong rum yela poina shabakot jungani ka program rimpe ki kinthe kabalawan chapina ka akashwani shilong abats ngap iki program ki banbuat

Para lo nang sngau pila es ngau mentani kitu ki artili ki jing rai ki blad rai de Mervyn Jude Mukhem ka ba ila ai kerteng ka ba pidang don bat pilong ka jing shai. Nin pitang yung niga program da ka ba sngau pat saya artili ki jing rai ka blad rai de Andrew ka ba ila ai kerteng na na na na bat buat pat sa ka jing rai ka ba la rai de Iba Kaur ka ba ila ai kerteng klempoi perkan.

para lo nang sngap pila sngom mentan ya katu ka jingrai ka bakerteng kuch to ka ho inya beteng yani program da basngap ya ka jingrai ka bakerteng dhire dhire

Para lo no ngap da kani ka jing rai ni la poino shapukut jong kani ka program. But para lo no ngap ipen kan mauri api bahakapor ar bijing ni so pa ka Akashvani Delhi na ka benta ki kubor haktien pareng ba bu pa sa ka kubor haktien hindi hakapor ar khatan minit kani ka de ka Akashvani Shillong.

kani gari ka akashvani shillong bat ka parmenta kala dap artat lai baji te par lok nos ngap ka tumin pen ko chei ki program ki bon chapi ha ka transmission ka bani kong ba phin sa yos ngobia ka ki program jung ka ha ka por san baji janmien tar hatu ka ta ka por ni ai khublai phi barwa kani gari ka akashvani shillong

0: Gibdian snow by P. Baro Kiparlov no snap, shake a program, get some way. Hak program ki sa somoy beminta ke janmiet ke program ke widay bat kerap keriang ngin walam shpi ye ke jingi kran bat ikong labuti giri maulong I horticulture development officer shilong ke jingi kran halor sbo organic ki jat sbo ki jing don kam bat ki jing mintoy jom ki tu minta ngin ye shash kwar ye kini ke jingi kran Kembali pi barok ke parlok nong sengap, ha ke program, ke meminta ke janmiat ke program ke bide bat kerap keriang, ngi don bat ngi ha ke studio I kong labuk ti giri maulong, I horticulture development officer Shilong, bat ngin hekran bat I kong maulong ha ke bide bat ke wena ke pang, bat ke ba ngekermen kan longut ke jing mentua ye ki nong rap, bat kumju ru ki besap bat ba syak syakwari kini ke program, bat kata ke day, ki sebuah organik, ki jat sebuah, ki jing don kam, bat ki jing mentoy, ki jong ki. Nga penyak sumpah kau ngi pi ke program, kumbang ngitip hi minta ba, kini ke sebuah organik, lani kini ke rep organik, kini ke wei ke ba, minta kala penclur ye ki nong rep, bat ki, nu ki nu ki besim ya ke rep kariang kum ke kam, penlong ke jing mentoy, ki nani ke jing yonong, kenapa kan long, ke jing kot jing kia ya ke kendau, bat ha ke juga poru, ye ki nong bam. Nga kermen ba I, kong maulong in lak ban pencai kampenya ha ke bide bat kini. Bat ha kini ke por, ha ke bangin ye kira, ni kini ke pang, sepang kini ki sebuah organik, ki e kita ki jait sebuah, ki jing don kam, bat ke jing mentoy ke jong ki, te kini ya pilak ban batai shua kong I, ki e kita ki sebuah organik.
1: Kini ki sebuah organik, kide ki sebuah ki bengi yok hi naka mei mariang. Ki ba pentikna ya ka jingdon jong ki jingbaan bakong san kum ka nitrogen, ka phosphate, bat ka potash. Ti lasna ya ki naki ni ki pengit jing im, nang ta ki jingtung, ki kenbat, ki sebuah merat ni ki marpok kendau. Ki ba prasuki suki ya ka kendau, ban ai jingbaan mi ki jingtung. Hak ni kerukam ke ya rap ruban kabak kentiu ya kerukam rap kibalak ban ni bat ban penek pensaru ya kami mariang
0: kita kalong kenyat sepang ke jing lamprang hak kami day bat ke sebuah organik kibalong ki ki ki ba yo hi na kamariang bat kaman long ru ka jing penek pensar ya kami mariang pilaman batai kong ki kita ki jat sebuah organik
1: ki don kat tu kat ni teli di ki jet sbo organic ki ba kentup ye kini haruma ko bening kong kadi kata ka farm yat mania kan ye kentup kum ya ka sbo masi ka sbo sr ka sbo sniang bat kum ta ter ter ka ba ar pade kadi kata ka compost ka ni pade ka kentup kum ya kani ka vermi compost lan ni kata ka sbo we ni kat tin kasi ka 18 days compost lan ni kata ka sbo kat prasngi kan adap compost bat kum ta ter ter Kebalai pada dia kadai kata ka bone meal. Badai kan ni lashna ni kish imrat. Kebasau pada dia kadai ka biofertilizer. Bad kan ni ka kentup ya ki pengit jing im kum ki rhizobia, ki azotobacter, ki mycorrhizae, ki bacillus species, bad ki pseudomonas species.
0: Ni setenap mengi osngo baki don kini ki jat sebuah ki ba pair pair ki ba lak ban long ka jing mentoy ya ki nong rap haba ki shim ban pendon kami kini ki sebuah organik dan ni sengo thuk kini ke rukum batai ke jumpi kini ki jat sebuah ki day ki jat sebuah ki balak man senahi badah kejuk ke poru ki day ki besuk ban yuan ngin pasyo ni kong syakini ke wai ka jat sebuah ke bapi lak keren kata ketika farm yat mania pilak man batai kong ke e kata pilak man batai ki e ki ki jing bam ki bakentup ha kini ka farm yat mania
1: Kini ke farm yat mania, kadai kata kajak sebuah kebala penmi hi na kini ki jabuak jengki, merat kum kini ki masi, kis air, kis niang, bat ya kani lak liak lang bat ka umpen cik, bat kum curu bat uskum, kebala don kumba kat san hadu arpulski ye. Di ki jat jeng paham ki ba kentup ha kini ke farm yat mania, ki long kum ni harum. Kabeningkong ki kentup ikita ki macronutrients. Ki jat jing baam ki pakentup apa jongkan ni ki longkum ka nitrogen, ka phosphorus, baka potassium. Kaba arpade ki dekita ki micronutrients. Ki pakentup ya ki jing baam kum ka zinc, ka iron, ka copper, bat ka manganese. Kaba lai pade ka kentup ya kani ka organic manure. Kani ka organic manure pa ka dekata ka jing baam ka bayarapan penbhai ka kendau. Ban penek pensaru ya ka umha ka kendau. Bat ban pen yuk leir pa ya kani ka kendau. Kebakat do ke kentup ya kini ki pengit jeng im. Kumbangi tip hi kini ki pengit jeng im ki dekita ki jat jeng im ki barut bha ki bangim lak ban i deki kemat ki jongi. Hendrai kini ki yarap shibun ban penbun shishu ya ke jeng bam ha ke kendau.
0: Tana ka kerteng hi ngi sung thu hi bo ang fam yat man ya kamut ki ek ek is bo ki bala man yo hina ki fam ki jong ki nong rap men ta pading in pa cha kane ko wi pat ka spot ba kata ka deka vermi compost le ne ka spot wi ka de ka ek ne ka vermi compost
1: ka ne ka vermi compost la ne ka ta ka spot wi ngi khat ka tien kha si ka de ka ta ka jot spot ka bala shna da ka bangi pendan kam de ki wi kum ki ta ki red wigglers ki senior fitida ni nang ta kitaki red worms kini kitaki lumbricus rubellus kini ki jat we ki bam ye ki nyot pear nang ta ki snap chur ki snap so ba kum ta ter ter hadin be kila pukut malu mala bat ki penmi pat ya kata ka jabo ka ba ki khat ka vermicas kini ka vermicas pat de ka jan long dur kum uslasha bat ka dan ru haka ki jing bam ki pa pear kum ki vitamins ki nitrates ki minerals ba kum ta ter ter ki ba ya rap shibon ban pen bha bat ban pencil so e khando
0: ha kini ka vermi compost kong ki don kat notli e kini ki rukom ban pen kre ya kini ka jat spot
1: ban pen kre e kini ka vermi compost ki shed don artli ki rukom ka bading kong ka dei ka bangi shna ha ka jaka madan ha ka ba phila ban pen dan kam de ki tu ki plastic tarpar ne plastic tarpaulin ne ki ta ki sunduk lentang tang ba phidan kam ban sam thliu ha shakan riang pat chapo ru khnang ban yol air pat banum lang ka jing he jong kani ki ja jing shna ke de ban long kumba riu la ar phut e ka ba ar pat de ka de ha ka jaka ka ba la shna pan skem da ki kin ja ma wit la ne ki ma block pat ka simen ka ba long kumba san la lai phut e ka jing he la ne ka shong ru kat kum ka jing dan kam ne ka jing he jong ka jaka jong phi phi dan kam pat ban tap ru ya ki ni ki jing shna ki jong phi da uskum la ne da ka tin na lor ki te ki jaka nang ban ya dai we na ka jing thang jo ka sngi bat ya ka jing ha jong slam
0: ya ka ni ka vermi compost ni ka sbo we ka de ka we ka ni ka sbo ka ba ni la kham yo sngo bha ki por men ta bat bang I be ki nong rap ro nga thrai ki la shim bhai ka ni ka ru kom ban snai ka ni ka jait sbo kong phila ban patai pida hadu ka nu ka long ka jing men toi ka ni ka sbo we ka be de bat ka rap ka riang
1: ki don shibun bha ki jing men toi mo jong ka ni ka spot we but ngan pashat happy khndiat khn soch phang ke jing men toi ki jong ki ba long kum ni ko banim kong ka ni ka spot we ka dei ka spot ka don shibun bha ki jing bam ba tei ya ka ni ka khndau kham palat ya ka ni ka spot ba ju ai kum ka ta ka fam yat man ya bat ka yarap ru ban krishani ki jing thung ne ki jing pang ka ba ar pat de ka ni ka sbo we ka don ha ka ki ni ki phinget ching em ki ba yarap shu shu ban pen bhai ka khando bat ki ching thung ka ba lai pat de ka dei ba ka ni ka sbo we ka don ru ha ka ki ni ki we ki ba dang rit la ni ki we khun mo ki ba dang don ha ka ni ka ching som bat ka yarap ban pen roi pat ki ni ki we ha ka khando ka ba sa pat de ka long ba ka ni ka sbo we ka long ka ba khul bat ka ba lat ni ki nu ki nu ki khnyang ching pang bat kam dan kanu kanu ka ching ta khando namar ba ka long or but khaddo e kani ka sbo we kam dan kanu kanu ka jing smart sneu la ni ta ka jing smart i tung ha ka
0: ta pa dingi ye kran chpang kani ko ipat ka sbo ba kata ka de ka 18 days compost la ni ka sbo kha plus ni ka e kani ka sbo kong
1: kani ka sbo kha plus ni pa de ka de ka ta ka jet sbo

0: Pakarukam pedam ya ka, kadai pelapan mi ning kong ea takani ka University of California, Berkeley. Kani kadai kataka judge spok, ha kebakarukam penmi kelong kebabha, pat kebakaloi, tang kum bakat pras ni ee, ling baka buit ban penia ya ka jengkelu japok jong kani ka spok. Kajeng temu jong kani kerukam pedam spok kelong ban yo ya kani ka carbon, kum balai bentai ee, bat ka nitrogen, kum bashi bentai ee, kibalong kijing bam, kibal nyerap ban, penroy kini ki pengit jing im, namar ba ki pengit jing im, ki badai ban penlong sepua, ki dan kambaha ya kanika carbon, baka nitrogen, ban im, bat penroy ruk ha kanika kendau.
1: Ketu mentan kalong ka rukom batai ya kanika ka ei kata ka sebuah kat prasngi. Pai pat cakap jing mentoy jang kanika sebuah kat prasngi, pilak ban batai kong, kendiat kat tu kan ni ki jing mentoy ki ba lak ban yuk dan kanika sebuah kat prasngi.
0: Kidan kat tu kat ni terli kicing mentoy pengi lak ban yo anak ani ka sebok khat pras ngi bat kita kilong ko meningkong kan ni ka rukom pedam sebok khat pras ngi kalong ka ba penmi kampun ka sebok ban ni kiwe kiwe pat ki rukom pedam sebok ka ba ar pat dia kan ni ka jat sebok ka simpor ban long sebok tang kum bak khat pras ngi e kat ba kiwe pat ki rukom sina sebok ki simpor om dunai kan ni ka ar hadu lai benai e ka ba lai pat dia kini ki sembai kin bat ki kenyang jingpang bat peleng kenyang kimla ban im bat kiyap no na marka jingklut jong kanika sebo ha ka por pa pedam yaka kani ka penlong ban yo ya ka sebo ka bakut bat ka ba bat ka ba khadu ka long ba na marwa ka ni ka ru kom pen mi sebo ka long ka bakloi kumta kan pensuk ban pen mi shibun ka sebo khanang ban yo pendan kam pat man man ka por
1: ke ik kong kanika bun mil
0: kum ban ai ka jing batai ka ba kham shai ya ka bun mi la pen mi da ka ba ni shat bat teliat ik shi ing marat ki ba khuj ha do ban da ni kum u powder ka don shi bun ki jing bam kum ka calcium bat ka phosphorus ki minerals kum ka magnesium ki ba ya rap ban pen bha bat ban pen sai so ik jing thung ka ni ka bun mi ka don ha ka kum ba khat san percent ni e ka ni ka phosphorus bat kum ba 80% ni e ka ni ka calcium
1: kini kis bo ahi ni song thu kat kum ka jimba tai ka jampi ki tu shikhamat ki wi ki ja kis bo kum ka vermi kompos ka bo ka pras ngi tu ka famiat mania ni song thu ba ka khandau hi ka don kam ki ni ki calcium ki phosphorus na ta pa di kini minerals ki bo bon dai kini ki rukom jing khle ki ba pher ya kini kis bo ki ba phila ba ta ji ki tu ki ba shikhamat ru nga kermen ba ka di ki ek hi ka ban pen sai so ba ban pen khlanya ka khandau ka ik jing mentoy ka ba ki nong rap ki la ban yo pat na ka ni ka bon mil
0: ki don kat tu kat ni teli ki jing mentoy ka ba ki la ban yo na ka ni ka bon mil kat tu kat ni ki jing mentoy ki long ba ka ni ka bon mil ka long ka ba pit na ka benta ka jing rap organic pat ki rukam rap ki ba ya rap ban pen ne pen sa ya ka me mariang ka ba ar pa de ka long ba ka ni ka bon mil ka pen bhai ka jing mi jo ki sentiu bat ka jing mi so na mar ka jing dan jong ka ni ka phosphorus ka ba ya rap ban pen khlan ni ki ni tan rai bat ka jing pen mi ya ki ni ki sentiu ka ba lai pa de ka long ba ka ka jing tri kam suki bat ka jing pen mi slam ka bon mil ya ki jing bam ha ka khando ka pen duna ya ka jing dan kam pan ice bo man man ka por bat ka bakhat do ka long ba ka ni ka bon mil ka pen bhai ka jing long jong ka khando da ka jing pen roi ya ki ni ki phit jing em
1: ka bleh jibun kong ye kitu ka jing pen shai ka jong pi ka bai dei bat kitu ki jait sbo ki ba pher ba pher phai pat cha ka ni ka wei pat ka jait sbo ba kata ka dei ka ba kham pher nga tharai bat ka ba ngi tip kum ka bio fertilizers ki e kita ki bio fertilizers kong
0: kini ki bio fertilizers pat dia ki dei kita ki ta jing khle ki ba don ni ki phingit jing em hi ki ba ha ba ngi ai ha ki sumbai ka khandau bat ki jing thung ki roi ha jan kini ki tan ra jing thung ne ha po ki jing thung bat ki rap ban pen bha bat ban pen se so ki jing thung da ka jing rap ban pen yo jing ba mi ki jing thung ti tre kam ling ba ka jing pen yo ki jing ba am kum ta ni ka ka nitrogen ling ba ka ta ka process ki ki khat ka ta ka nitrogen fixation ka pen ya rap ban pen yo ki jing ba am kum ka phosphorus bat ka zinc ling ba ka solubilization bat ka rap ru ban pen mi ki hormones kum ki phyto hormones ki ba kan thubi ti ki auxins ki gibberellins bat ki cytokinins
1: pila ban matai khindiat kong ka ni ka rukom tri kam pat jong ka ni ka bio fertilizers
0: ki don kat tu kan ni terlimo ki bio fertilizers ki ba ya rap ban pen bhai ka khando bat kita ki long kum ni harum ka bening kong ka de ka taka nitrogen fixation Te hak kanika proses kini ki pengit ching em mo kum kini ki rhizobium ki azotobacter bat ki azospirillum ki pen kelai kanika ching bam ka batega nitrogen shaka ammonia banyara bat ban pen yo ching bam shakin ki ching thung ka ba ar pade ka de ka tak phosphorus and potassium solubilization ki pengit ching em kum ki bacillus ki pseudomonas bat ki amf Kipen mi ikite ki organic acids, bat ki enzymes, ki ba yara ban pen kelai ki jing bam ki ba e. Sha ki jing bam kum ka phosphorus, bat ka zinc ki ba ki jing tung ki la ban shim. Ka ba lai padea ka dega ta ka phytohormone production. Ki pingit ching im, haka ni ka process ki pen mi ye ki hormones kum ki auxins, ki gibberellins, ki cytokinins, ki ba yara ya ka jing pen mi, bat jing pen pen pia bha ikin ki thien, bat ka jing san jong uni u jintang. But kabakado kadega taka stress mitigation. Haga niya kabenta ki biofertilizers ki yarap banpan kalan yikini ki jingtong ban yalek prasha ikinyang bat ki jingpang yaka jingduna batru yaka jingbuan palat kanika aset haka kendo.
1: Gitu gilong katu kat ni ki jingpencai ki jingpi haka bedai bat ka jing don kam la ni kita ki jingtrekam jingini ki biofertilizers. Pilaban batai kendiat pada sepang kita ki jing mentoi ki bagi nongrap ki laban yuk dah kabaki bendon kam ya kini ki bio fertilizers.
0: Ki don bun bha ki jing mentoi ki bengi laban yuk na ki bio fertilizers. Ki wain kita ki jing mentoi ki long bagi penduna haduk kumbasan pau persen na ka jing don kam. Ya ki dawai bi lani ki tiki dawai karkana kum taka yuria ka SSP bakum ta ter. Ki penmi baru kumba ar pau persen ka jing yuk na ki jing tung. Nang tapat dia ki pendunaru ya ki jingmi jeng ki kenyang bat ki jat jingpang ki baper ki baper ki jingtung. Ka basaw pat dia ki harap ban penbha bat ban pen ki imbyang ya ka kendau. Ka basan ka long ba ki long ki babha bat ki bakuan nak benta kamaryang bat ka kwaj ka kya. Bat kadu ea ki la ban roi. Bat ban mi kambun wat lada ki long ki parit medru. Bat ki long ki basuk bha ban pen sapriang ya la di ha ki lingka lani ki cakarem.
1: Kebelah sebuah kong maulong ya ketuk kajing batai kebab benia acun pi ya kebab idei bat kijat sebuah kebab pair pair kisbo organik kebab kinong rep kilaman pendon kam kenang bakan long kajing mentoi ya kekendau kajing kihi bat aku juk keporo kajing pen miru kebab kambun haga rep karya kajing ki hoi pilak batai sebuah cepang kerukom jong kitu kijat sebuah kebab pair pair kijing don kam kijing ki bat kumnu kilong kajing mentoi ti kendiat kong pilak macam batai kelum ya kini kajing pendon kam ya kini ki sebuah organik kumnu ki nong rep kin pendon kami kini ha ki lingkha ki jongki lani ha ki jakarap ki jongki ba ki thung senti ni ki thung gi so ni ki jhor ki che par kumta ter ter khnang ba kin sngo tho kumnu ba kin le ban ai kini ki sbo ba kan long pat ke jing men toy ki namar ba ngi so tho balada ai shibun than ka sbo ru kala ban long ka jing ma pat ki jing thung ki jongki phila ban batai khndiat kong kulum kumnu ki nong rep kin le ban pendon kami kini ki jait sbo organik ki ba pher ba pher ki ba phila batai shikmat
0: kum ka jing pensai ngan ai ya ka jing batai ha ka nu ko rukam ni la ban ai kini ki jat spo ha ka khando te ka mening kong as kwa ban pensai ha pening jong phi sha phang kum nu ngi la ban ai kani ka spo fym ni dan kam ban ai kani ka spo fym ha ka ling kha da ka tu ka spo ka bala dan kum ba khat san ha do ar phos ngi e tingi la ban ai kum ba ar pho ha do kumba sau pho tan ee hakashi hekte na ka benta ki jing thung kum kuba uru hadam bat kum ta ter ter hendrai ka shang ru haka jat khandau ka baswa bat ka jing ton kam ru jong kini ki jing thung te nila ru ban khle lang ya ka ni ja sbo mo fym nila ban khle lang ya ka bat ki wei ki wei ki ta wai organic ru haka por bagi mut ban ai hakini ki jing thung ki jungi ka ba ar pa de ka de ka taka sbo wi mo kum nu ngi la ban ai ka ni ka sbo wi ha ka khandau la ni ha ki jing thung ki chungi ka ni ka sbo wi ka long ka ta ka ja sbo ka bangi la ban ai ha nu nu ru ja jing thung la ban de ki jhur la ni la ban de ki sentiu la ni ki ding so pat kum ta ter ter bat ka ru kom ban ai sbo ya ka ni ka sbo wi ka long kum ni rum ya ki ni ki jing thung kum u ko ba u keu Uruhdam, ngidan kamban ay kumba, san hadu nriu ton haka si hektar kajaka. Katba iki juhur pade, ngidan kamban ay kumba, si pau hadu kumba kat ar ton iye haka si hektar kajaka. yagi wegwe pat ki chat jing thung kum kini ki sentio nila ban ai kum ba shis pa hado kum ba ars pa gram e e haka shi square pun but yagi jat ding so pat ki ba pher nila ban ai kum ba san hado kum ba shpo ki loi e nakamta wegwe udieng kumnu ngila ban ai pade yakani ka bon mil mu ngila ban ai ka khando lani ngila ban shu sunred ru yaka hakini ki jingthung chungi te ngila ban ai ka bon mil ha ki rukam ki palong ba kabani kong ha ka por ka ban pen khre ek lum ngi dan kam ban khle lang yakani ka bon mil ha khando shuwa ban thung ne ngila ru ban ber saudong saudong yakini ki jingthung ngi dan kam ban ai kumba ar hadu kumba sau shamwa ee ya we jingthung lani phila ru ban bun yekini ki jing patha jong kini ki nong shna lani ki taki manufacturer mo ana ka banta ki jaka ki bakham he ha ka por ka ban ai pa de ka ne ka bun mil phidan kam pan ai ha ka bas dang jong ka ayom thung namar ba ka yara ban penti kana ba ki jing bam kin dan ha ka por pa kini ki jing thung ki dan kam yaki tikum ka jing pen tip pa de kni ka jing pen dan kam palat ya kni ka bun mil kala ban wan ra ya ka jing pam biang ki jing bam bat ka jing bun palat ki jat jing bam kum phosphorus bat ka ta kan wan ra jing ma kala ya ka khando bat kum jung ru yo jing thung kala ban long bi no namar kata ka long ko pen kam ba phin tas bhashwai khando shwa ba phin pen dan kam shwa phin ai ka nika bun mil ban ya ta na ki ek e kita ki jat jing sni ki ba kala ban wan ra yak khando
1: kublish bun kong maulong ye kutu kajing pen shai kajong phi ka bai dei bat kini ki sbo organic ki jat sbo ki jing don kam bat ki jing men toy ki jong ki khindya choman pen kut kong ka ek ba phi don ban ong she ki nong ngap kham tam shi ki nong rap ha ka bai dei bat kini ki sbo organic bat ka ru kom ban pen don kam ki
0: kum ka jing pen kun nga karmen ba ka ni ka jing kren chong ha ka ni ka jan miet kala ai jing shai ye ki para nong rap shapang ki jat sbo organic ki jing dan kam bat ki jing men toy jong ki na ka ban ta ban pen yo ya ka khando ko pha bat ka sei so ban pen yo ru ya ka mei mariang ka ba khuot ka ba suba bat ban pen tu na ru ya ka ni ka jing lut jing sam kum tangi kan tu ya phi ki para nong ram pa phin stang ban pan nan ka mi ki spo bat ki ta wai organic bat pan wat ching ya rap ru na ki skim sor khar ban yo ye ni ki ching man toy nga kit bok kit rang pa phin yo ye khan do ko pha ka ching ot ka ba sei so bat ka la wai ka ba phnai
1: kuble ji bon kong la bu ti ka tu ka jing ba tai ka ba bnya ka jong phi ya ka be de bat kum no ban pan don ka mi ki ni ki spo organic ha ki ja ka rap jong ki nok rap khnaung ba ka nok ka ching man toy ya ka rap karyang ka jonki ai ko play ru phla plat por banon che studio ban yakran bat ni ya ka bide pakni ka phang ka badon kam ya ki nong rap ba kata ka dei ki sbo organic ki jat sbo ki jing don kam bat ki jing men toy ki jonki panga kermen ba kani ki jing yakran bat pi kan nong ka jing men toy ka ba krau ki bat snap ki ba shash ko ari kani bat ha ka ju ko por ru ki nong rap ko play shibon ki parlong nong ngap kham tam ki nong rap nga kermen ba play yo jing men toy bhana ka tu ka jing ekran men tan ba di kong labuti giri maulong e horticulture development officer shillong ka jing ekran halor kis bo organic ki jats bo ki jing don kam bat ki jing men toy jong ki parlong nong ngap ka tu ngila poy ru shak ba ko jong ni ka program ki sa samay ba men ta ka jan mit ye kini ka program la wala mchi pa la pen bit pen bia da ka farm but home unit jong ka akash vani shilong tat hadu ngi shambyang ka kui ka por ka play pi ba ro kini ka de ka akash vani shilong